swinjini sa ku swona. Vala ku tiva leswi winisa ku swona. Na ku jima vala ku tiva leswi njimisa ku swona. A ku na munhu la switwisisa ku swona. Yine leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona. Lavan'wani vala ku tiva leswi ntirhisa ku swona. Vala ku vona leswi ndhakwisa ku swona. Vala ku